Kasa ngay chi dilinge dikrim tangpe skor ashuna. Dikrim tangpe na ma dangsa chi suwa tultum tang skarma shib chika ta tano jini dikrim isa na zaden ina skon la sonam norpe li phulkane isungur. Anuradha Podwale bhajan hiya athat panasini dikrim isting jukpe ka.

ngaje akashvani le ne jun chik tain yeme chu cho chik tang skar mang ap chu chadu kasata tu sa cha pe gesting ne akashvani delhi ne skunla urdina nasul

0: ngaji akashwani le ne jön jik dan pe do chi chot ngā tang skar ma nga cha du ka sa ta spotlight degree san azat
1: spotlight Spotlight Degree Mission kan langas la jule dirin Spotlight Degree menanga Akashwani chukste lo gupchu urchin yot khane school langa ta jalta salchesin dirin Spotlight Degree menanga le lungtin khange assistant director skujab sonamang chukle tene dirin Spotlight na jalta salala sku just chamal sanskun la skujab sonamang chukle ngerang tene nga ta Akashwani chukste loston gupchu patang delte tashi delek tang gasujinle
2: thukje che dikle
1: Kasaju, inna zuka tenenga ta le lungtin khang bo tenenga ta chikstong gup kya dun chuton nga lua tenenga chukste inpin yang nga ta gyagarel tani ka tene akashwani chukste lor gup chu chenjik ta no kasa halale inna ta ndel tenga ta tene le lungtin khang chokse julai ches ngi se jaga karche luang se digrim jiki taldik jati inpin le Tamme san skun na ta tene nga ta akashwani chukjak tang del te jik mala jat na.
2: Kyo sachu. Den ba nog deskil de tene nga ta talo nishtong ishu tsaru gina nga tene nga ta gyagar kang pe na nga tene akashwani chuk te lo tene nga ta gupchu korbe tene nga ta tustan bo sin jik ta nog. I tustan bo tene gyagar kang pe na nga tsam shi tene nga ta lungtin kang yo tene te lungtin kang tsangme sin jik ta nog. Jan inna zuge tene nga ta lungtin kang I director di chok sne. Tene kasi lunang si dekdem zhuwa chok siya tena tola tiwa tilan ya tena tola tene nga ta marathon workathon dira chok tene gatan dikni na chok sik tene gatan eta rang rang station so se tene ta chi de chok tanga tanga korang ni tolding na stun te kaduk sik tolding cha nyana na kaduk sik cha jum pu jura na tene ni je izu gu zuk chok zerkani tene gatan labja ji lep de nokle skat pasan nyam po tena sibe na tene gatan lung tin khang ma ma pu ji ki tene marathon ni tolding jate du ma pu ji workathon jate du ya tene chok la dikni ma ma pu ji tene mang cha be tene gatan kartil yong si dikni bo tene ata zigra pulte nok tena tsoks la tene dang julai ses ni si jaga le lungtin ka tsoks ni tene ata ise zigla khongsi tene lochawa tsoks ka na tene ata ka silna si tene ma jaspa jik tene ata zigra pulte in pin chot pasan nyam po ta i dignim bo tene ata lungtin ka le chik po ma nok tene ata i dignim bo lungtin ka tsoks te lo gup chu ko be tene ata i tustan bo gyar gang pe na ngar sin jita nok ka
1: sa ta tene ka suk nga nga ta san kan lan gas la tu gus ko te do nga ta lungtin ka bo chikstong gup ge dun chuton nge na nga tene le a chuga ja ten pin halale te sans kan la tene nga ta la dar sen na sul gun kha chul gut yang tene mi mang sla sanchez la phul te in pin ta dar sang ata tene akashwani le tene izo chik lo na nga mi mang skul la tene nga ta na sul le thokne indo ya degree me thokne indo khams de thokne indo sajing bat ke de thokne indo thu chimi organ ba jun ba su chang me phyang ata degree na chok chik Sanchez la pulte ngatang nyan khani tene jab stok shikang pulin shko teno khalani. Ta kazuk shikmo len tene ngata lungtin khan goma tsuk zane tang dakse par tsuk pala ngata jab stok kazuk shik dongs teno
2: khalani. Denba nuk dhishkilde tene ngata ta lena nga lungtin khan bo tsuk tere lo dhinkyu ton na sung teno khalani jo tene ngata yusang sngal na tene ngata dhikrim na minda tsuk shik ta dhiri yi lo dhinkyu ton nga bi tene ngata rings pe na nga tene ngata dhikrim mani ma ma po shik tene ngata dhikrim sanchez la pulte no Te sanskun la tene nga ta le na nga yo de sanskun, me de sanskun la tene daksa nga dhamul ka nangzin la Radio Kashmir Srinagar ni tene nga ta nga nasulgun sana kyaq. Ta o inna tene gildas po juun na tene nga ta sngan la tene nga ta Radio Kashmir zin na tene nga ta juat pin daksa tene nga ta juungzi ka tene nga ta All India Radio ang juat zats. Ya tene natuk la tene daksa nga ta tene Akashwani juste tene nga ta ngitup un tene nga ta Akashwani mingi ka tene nga ta tsoks tene wale. Chot pasang nga po ta i rings pe na nga tene nga ta dikri ma mang po jik tene nga ta pul kyaq nga. Main na tene lungtin khang chik point pin la dak sina ka bin nga ka bor gyu te tene ga ta mi mang sun la tene ga ta na sul ji gin do ya tene so la chi san na gujik ka zu lungtin khang tene ga ta mi ji khora mi mang si tene ga ta mi mang sun la na sul sal ches ya tene so la tene ga ta ko ni se mian za ches yang nyam po nyam po tene khong gun la tene ga ta yon tan sa ches tene ga ta khak pa yot pin sio to san nyam po i sang ma tene ga ta lungtin khang za te no ring sak pa tene ga ta thuk ju ju kan nang jin la tene ga ta ta la dak si se ji khak po sang ma Tene ladak si gonkak sose tene nga taan lojo sindo, gyaldrap si kak indo, tene te thangma dikrim naso si gita on lejo. Ladak si na rung si
3: Sanchez la pulano kananga tene mixali ina sajin budget dang delpe tene ngata

0: Tiniga tanda chitpa, skushik tsayonurbu nchikyote, ya tina tula nga tanda stan nina lotos taksa kong durdashin nina yukse nuk, deliye yukse nuk. Tiniga kongo nchikyote tiniga tanda mani, ta yuchesi tanda pulaaksi tiniga tanda gamil jik tizuk luste meddo, karu tiniga tanda lungtin kangi maik mali pongno jo. Chikyote chingni nyampu, tegun samba tanda dhinba na tini maa hepaak surara. Yang tegun la shikyote tiniga tanda, spena ikane changtaan shikyote, na changtaan shikyote mani, rdunjak chik chakpi tiniga tanda soche se dikrim gun, tuki dikrim indo, pome dikrim indo, ya mimansi skala. Kalasi degree mindo, kalasi sangma tiringa tan jenba nanda sengira mulka nangjin la, kong guni kani yuli goba gunindo, ya tezane sarpanj kun zukse zane sarpanj kun gunir gyute, mani jenba nanda tiringa tan kong guni kazuk kalasi bardo duk, tevo tiringa tan ika jungi tiringa tan lachet pagun lang tiringa tan tot jukste, ma tsatpe tiringa tan gamil ma mampo jiga tiringa tan kong ne moldo handa ju, diring lungtin kangpa iru shkyot nyana dna, nija chia shkyot nyana me zite, tene tezane kong ne juspe nang jiru olis. Shkyota chini nyampo ta, tezane tiringa tan jenba nanda karu nam nga tan iru last state pa nga ta chachang yot te dan den ma nasyo te no ta dirin te nga ta skas pe gejuna dirin dirin pulkan bo ta dirin nga ta ta yang ke jole sula chala de kan ta so so yote inok ba in nang ta ko pa menan ta chala de kan bo ni sum jig marto mane lungtin kan kona na ma malu sa no ni kyo da chin nyam pote to sang ma nga ta ta tu si gurja jun nang ya ti du china te nga ta ta la chet pa nyun cha kan no te guni jaste nga ta skyot ma tu ba mane jan i dirin bun yote inok pa ti gam ta ta sang ta gam il pa kona ni ka skyot juste kon iskalas bardo yoddo ya mitse putans kun ni degrim kun inna ka kondang kun skyot juste kon la ikas skyot skyote kon tiringa ta iskalas bardo kun ika recording juste tiringa ta te wan sanchil la prun tando skyot da ching na nyampo tegun den banang tiringa ta jung kaltesta jung te wa sankan ji yodna den bana te wini ka lagle na zate tiringa iskalas bardo kun selkan yodna wan
1: kasa kasa te ta tiringa ta mi mans kun ne tene molang mol duk tiringa ta lungtin khang gyu te tene izalta molkan gun ka kho selta bing molkan bahalale ta mi mans kun la thug gyus kyot go che chik chik den barang tene lungtin khan tiring nganma dan dik digrim phul thuba medna sanchez la halale te wa tene gyuchan bo nga ta tene ka laschet pas kon mo yot khan bang tene mi mans la thug gyus kyot go jan nga ta tene te digrim changma ta rong yo teno halale skot pa ta yang tiwa chik chik te rak pa inna zuga tene nga ta tuskap zurpo jik hala juwe chik nyampo, te tsok shik jung na, tene nga ta laskung shik indo, ya ger indo, jung indo, te gun la tene nga ta gongseng yongdo hala. Ya tene kazuk shik in na, ya nga ta lo gang pe dikrim jik dulet na gongseng na tsok shik yongno. In nang tuskap zurpo te zuk rik tong, tene ngistong shchui na chulok yongs, ya tene tsok la nga ta, ta tene yang ta maktab se ring sang kargil gun la zik salale. Te gun zane, tene chi kakspo yot nang lungtin khaan laschet pa gun, laskung sla lebs te chaklas jate, mimangs kun chukpa, skatlon thot chukane tene nga ta, I kungspo inok, nyampo tene COVID-19 nam nga ta, ma tene mi changma philo bing cheska gakshayat bin, in nang tene nga ta ngan kan bo mimans kun la tene digrim gun chachang sanchez la phul ma chat pe tene nga ta nasul gun theba sanchez la phul chalal skoch pasang na tene te bo yang ta laschet pa gun tene ko achi obgal yot nang tene te o mane yang danda jate mano kazuk sik mo lin spos pa sal go shesik mano ga te
0: den da nok de chille yu nang del tu nge nga na tene nga ta thungom nang stun te tene nge din junyale ni stong chu nang tene nga ta le nang tene nga ta chulok ko yong se nok ta la si ngamul pojina tinga tan chulo ga chat ngan palep din pin tena zo la tinga nga ta inna I geni lungpa bo ni tinga ta chu yong ste lungtin khang I tinga ta yok khang ba ong la jo tinga ta tena nga chu gang tin pin ka be jaste inna zo gi chang lo shon chen bo so te manu inna nga ta cham chik tinga ta tar gun ne dong la jo te chang ma tinga ta se thil underground tin be jaste tine te underground ite zo chang me nga chu gang pa sa nya po tine te nga ta short cha cha se magic spice pin ong la cha ji nga nya po te be jaste tinga ta le khorang ni tinga ta tin pin cha spo ta kaspo jik tsok shik tsor te tene nga ta tebo kadari tsula ta ika chua migyal ibu chana tene nga ta mama pok tene nga ta kotka chachi na ujus pasana nyampo ika ne transmitter la tene nga ta ong leji choklam chal la tene nga choklam chal la tene nga ta kyo te tene nga ta ta nigrim gun ta aka phul tene nga le ta aka phul go sok zere chinga nyampo tere tsam chik taldik chik ika yot tere chik taldik aka met tene nga leji aka mani pechik tsok shak met kyo ta chinga nyampo tene te gun zane mani ma hapak na nyampo nye ju chera mani anna ka duks te lai program mama po chas pina gargili maktab sal zane maktabi tos thuk na gato tene inna maktabi rindla nga akashwani kargili ka tene nga ta la chuchis kapto bagla ju tene magwe gune tebo mo latmin kaltes lungtin kambu nga je pia lungtin kambu bete yod na dik tene nga jam mashan te pospa yon rasu lo ju chie ju na lungtin kambu nga kalte dikdim jik met na tene kon mani ta jang metan ta denba no pams pe na nga ta mani chi sang mani ta charak charak sungkan sok shikon la sora kya ju inna lungtin kambu dikdim jik nga nma tsoks kazuk na

0: dukshik matap dhula nuk, ten matapo dhula nang, teni thomsi nang, nganme tsokse teni nal dukshik dhak samkani teni gata, te sambabu kur te, ya te sambabu nang yampo teni gata magmi gula, spospa somi tvarak zikambu, teni gata gata magmi kyampu nang, gata nang lep le te gun, teni gami ulkaru karu teni gata shiling lep te, teni sajing badje de chakla cho manyan te guni kaang son te, gata recording chos teni gula lachet patsang me teni, zate nuk, teni te gun zane magmi gula denba nang koni teni, ta ii long ting kangbo denba nang aje pia ma, mani ta spospe teni gata ar yuchen mujik zen nang teni gata kone mod
1: ngempo tyong moldu pin bagal ta ngije te ka chaklas zat jane tene a kane shiling yong chase jikspa tene ngije shogan jikspa tsogjong chen tiazana station chupang lep mol kane te lorgu san chat tok patene te tsogs na sluk sen na chaklas zat jes bu tene cham jige yang ata donglen chen
0: den mana ta te un mane jis tan na rasta tan kan tsog chen che che ra ngon den mana ta lungtin khang kagil la yod jane den mana ta kaduk mag mi jige chaklas chuat pin tena tsog halam halam chogo satmin yale. Chia juna tako chanyin me paka shiling lepche ya bam lepche spi jasti tene gata aka kagili ka ta pitok kumani tene gata rikrim puta mit pin yale. Pu nima tene gata rikrim chang mit pasan nyampu tene ta nima yuduk naluk shina gatang koma duk langyal nima chang rikrim mette nukzer pasan nyampu teka ni ngaja minjiye chatmin yale. Minjiye song te tene gata teka duga nuk tene pitok shunga che san ngun la tene gata tayang station ika lep gusano gale. Chosa china nyampu ta te yong zani mani chutut sumji ka mani yung gusat pinyali. Chia juna, darik ngata gari na yung sama namit pinyali. Chia ching na nyampo titi chumik juruk teni tesang izam diktakpa teni ngata motor kolo lebat pinyali teni dulte yung spa teni gyaba teni ngata ta kurang yulkha gis bankar mama po pinyali. Yungi bankar zati pinyali. Teni te bankar guni nanga ibin ibin nang chia juna ta bam chik yung aching na nyampo stigma bambo yung yung asakpa teni ngata pi tusi lustuk pinyali. Teni tena tusot penanga bankar chik ni ngispa bina cha usat bin yang ten arshung te dukspa yang bam jikaru bud nam buda chak tal sans pe thama buda chak ima buda chak awa buda chak ya ibu bud zel pasang nyam paten sumpa be ten gata arshung te dugat bin tiduk tiduk chen nang ten station na lebat bin ta station na lebat chik na nyam pota ten ko tangpo majus bi ta ika korang chi yin nang men na ta ina duk gos hala ten a yuk gos ten gata duk te ten gata ta tezane Kunci orang lortat rang-rang sosis kunci orang nak tidur lortat cik zati tinggal tak diri pun pulang ni le. Jadi pasang ni pun tak sekalas berdua ni masang jan dalam tu sang malai butuk pun bayi nang tak. Kau ngata macam macamana cahaman orang samti tidur sambaji tidur sposh baji ni pun tinggal tak cahala zatjis merdu. Yang cang tak sih mirip nong. Jadi pasang ni pun tebe tinggal tak dua belas anak tinggal mana cang suji anak tinggal cang mana tangga tak cang nusun cun yang metpa. Macam mal kamera ni pun lose tete mak tak sih tinggal tak tu sepang but yang diri pun nong tinggal tak cang chatmel latin ngata phul
1: tur chana ngata covid 19 buka uten ngata yam jixin gam pa mane nadam sok pa jik kap sala le te tu speaker ten ngata dikrim gun mane de mo ngam pa ngata phul thups ngam pa ten ngata mimang school la julon bo halal ka zuga rang kham jang juk chin te julon phul kan ten khak chen mo bo ngata in sam te te chaklas bo jate te jab stok bang phul thups ka zuk sik mal
0: den ma no chil ta ngata chi azuk chi yod nang ten ngata dikrim mang po chi ngata mimang school ni Tengah tanya semian si pu dream zat orang. Mak pujik tengah tanya jumi tengah tanya lapstone nangjin. Kata lapstone nangjin ini izuk dream zat, izuk kata sel, izuk labjat zat terkencik tengah tanya tanya dream jang pu dano. Jod pasal nanya pu covid itu tu si tengah tanya tu skas pernah. Mangsa tengah tanya shed pu tengah jumi kata lapstone kazu si duk. Mimas kuna kazu ki quarantine ayukshen. Kazu ki tengah tanya cik tanya cik kat tengah tanya ti nad nyambo jar metu. Kazu ki tengah tanya duknya. Tiap topik ada denban ada tengah tanya dream mama pu pun tengah le. Tengah tanya nungtin kanga chalas pu denban ang zati. Tengah tangan kami lima mas kuna mas satu jukses ya tetos tengah tata cak seling jukses tengah tata lab jabo runtuh kami tete top tenu yang ina juga tengah tata kami jelas cipta untuk cipta tenu pa nyampu ibe jas tengah tata yang raspo ha goces nang tuskaspo naskaspo ha goces nang tapi lari jukses yang cipta tuan.
1: Ta ina juga tengah tata lungtin kahan degree kazuk dikuda tenet tena caklas jatkan kazuk dikyo yang kazuk sui tengah tata kazuk caklas dikjata tewo tene mimans kune hago do samara khalale in nam tene lungtin kha ka gun tene mai ge dun lash ko damet ka gun degree nga ta phulamet in na nga ta lungtin kha bo tene nga chane chu chu chu chu nam pe skabs ri nga ta chuk sik chuk pa juk juk sat tene tebe na chakla jat kan ma mang po ji go teno tena tene nga ta jan yang las kun gun chok las chu ne ji ya chu ne nga ar gun ne nga zer kan nga ta tu sot po met ka khalale skot pa nga ta nga ika so so ji gino ta tena putsa nang pomo nang chakla jat kan ma mang po ji go teno kun gun ne chaklas kun buo chik tene mimangs la tere nga nga ta chabik chik shada zat.
0: Denma nukdo chile. Che yun na nga ta nga nukdin ka nga ya le dikrim chik po man pa tene ina yang kak chik nga ta dikrim putkan gu nino. Nispa tene nga ta technical staff, engineering ino le, sumpa administration no le ju. Tene I chanke rox met pa tere nga ta dikrim gun mimang sakpa la tere nga ta lepche sina ma kaspo nuk tene te cham na cham chik tere nga ta program zat kan chik chaklas zat zat tebo tere nga ta mimang sakpa lop chik chik sina nga tere nga ta technical gu nino tere nga ta ma gyala rox lusano. Ya tena chokla tene gata kongun la spospa yarki de topika tene gata ta incentives yu nang ya fees mangyong ji pulano te chala sposa ma administration zada ong leju te u divin tukan chikpi tene gata zada amlo choda chine nyampo gata antikdin bo zatpa amospane tene gata technical burden lo shit tene gata mima sa pato chukano imospane kongun la spospa yarki ju nang ya kazuk shi juad nang tene gata kongun la incentives sokshik ya tene gata fees mangyong ji pulpa sa nyampo mangpo jik tebang tene gata thuk nyes te tebang yang rembo sorte ko degree na tso pulchese na changme ro jit no yale jada jin nya pota ina yang just na yang rasto tang gan tso chara pe jona tang ta ta inna du ik sang gune na ga chune ji sak bol sang ju green ga dang lutin khang pa dedim ji jada chyo da na chune ji sak pa philo ga recording jat go sang yale tene te ta jin jat recording bu chos te dik chen metro te mo no lep chuk chasi pya te ba editing ju nang tene te na mi go se tene ga ta spera mang po ji wa no mang po ji ma ring mo chan no te da chi tu so nga ga yod metendo choda chine ya pote yang thun chogo sano thun cho chespi na ta ko chichi gi tene ma yang sperar demo ji molte na te i bo goshe merak pa i bo juga du zeten ga ta putang che chema kyang na ju juga molte yod na sperar tun tak chan ji na te bang tene i diglim bena sang ju ste yang go ne chapi si yang sperar dab se changan ji na te gun ten te ti du tene ga ta editing chalas po zada no choda chine nyam po during a time recording a channel, money pitok sapa loose, but they can pitok chusapanata and degree ika putanopa, tesapachis and matadi japa. Yana degree in a half medna, turing a top puches sitting at a dirimbo, during pitok sanga that goes on. Chodachin yampo code to set coachang azuk, lusamiruk, the typical changata azushami, nights up a loose the same pamjamija. Some chick lashed by some button, oh, drinking a dream dupe, you would mar demo songs can. Tibica, demo machana, same pam churches marto, demo chana, then it ever two some chigona, the jump same pam, didn't suffer. Just ngang chang ma so yar nie thopa gune na tang sam me su sam me ngateng ata teba sem pamma de sora mona drin kampel la sig ma du bia drin iga malep zir kan zir kalu sam ma zir ka jig lu sam na o drin i drin mo mar de mig ma so hala sam kan te zir ka bu den banang lu stu ona jo
1: ka sa jo ta te ne inna zo ang le lung tin kang gyu te te ne nga ta mak mi gune phe mik sa le dikrim jig du la no te na zo sla nga ta lob tu gune phe mik sa le dikrim yo te no junu gune phe pomo gune phe te na zo sla nga ta chi zo se khak chang ma nai na bor te te ne nga ta dikrim gun sanchez la phula no te ne ta te ve ka tene ngata yang dring jalta salinje na tene ngata yang dembarang tu se tene ngata gospa salches meduk che june tene ngata dikrim rere ka jalta sal nang mane charchi sig mane medhala le skot pa sang na lungtin kha e jab tok sport chi tsoks la tene daksa kazuk sik tene ngata dusra psoma junang tene ngata zotap se tu technology ka vena tene internet nang tene ngata YouTube nang Instagram nang te chama yons tene innang lungtin kha khongra khar jaden jiktang mimang spun chukpa degrim gun tarong tene nga dal demo yam po sanchez la phulte mano kazuk sik molin ta de ka chum
0: nem mano de chile cham sik tene nga ta ina la chit pa yo tene te changme ngam me chox la tene nga ta degrim gun jaten ba le ta skalas bardu tene nga ta dring degrim gun mimang sa pa lep chuk chese nga na ni se tong ndu le chi chi ta tene nga ta la chit pa met kan tene nga ta skalas te bi jaste cham sik ngam me chox la feature degrim na mi na chox chunya na do ya dosgari degrim na mi na chox chunya na do ya natola tininga ta ta philo ga tininga ta gamil gun na chute recording chuche jindu te thama tininga ta tebun chuche sina skalas bar tu chikyo teno nispa tininga ta degrim bo mima sa pa thot chukche sina lepche sina tininga ta skalas bar dun do che juna juni tininga ta charji bo daksa ta fm ka ma chante tininga ta shet chala jitu tebe jun chan bo fm bo tininga ta tang puta ma lak mo yong gale medium mem nang short wave ka drin sa pang ta dul no basa nga ta no sul sula no pa in na te ta ta ma thring ji leba mo che juna te transmitter gun tininga ta ying pa chakan bijaste ma mil ji halam kilometer ikanangata kilometer chonga nishu is thing nitin ngata tigun salpo santhubam ngal choda jina nyam pota fm ba tangputa ngata net go sanok ispa net po yodna lagmo santhub tenok inayang teni ngata tower go sanok ngal ta dringata gam ladak si gamil ngata jalta sanna gamil gyanang mane mangpo ji go tenok revenue gamil bukan te changme na ten ngata tower ri ngata lepjes ma kaspo tenok ngal choda jina nyam pota tegun ten ngata juindo ya teman pa ten ngata chitok si ten ngata ta sospa soso tenok onju khong sangme tin ga ta tuksam charti jan nga ta ra thopika tin ga ta junga iu mar dimo chus te tin ga ta thot chus te yot ki ladakh sok se tin ga ta diligence kun nanga fm gun te jam thang pu lus thubam luk che juna iru ri mang pu kan bijas te tin ga ta ri chun ji wa chin nya po ya on de ga tin ga ta ti signal bo lep thubam luk ngale che da chin nya po te bis kalas bar do yong du jan ina du fm lak mo yong ano ne jo na dring ya nam dilli ajuk te an ladakh se da sanata news on air fc through tin ga ta san nya den ngale in na ta ko chamchik tin ga ta ta ladakh si mimang mang cha bo tin ga ta gamil la ju san khong sangma la tin ga ta mobile tin chamchik tin ga ta ta chamchik tin ga ta gam thoms kun na chula te chi sul thubam ju ta mang po ji tin ga ta mobile ka nyan nang tin ko ra an na transmit transistor din han yin kan nang ibina nga ma phara ga ma ju ti ju kin tin chamchik yong du che la chi nyen pa ta te sangme ka tin ga ta sangme tin ga ta thu sam sam go che sin do tin ga ta ta chi si tin ga ta sos pa sos yo tin khong ni tin ga ta thu mi gun na ya jung chak pa tin ga ta ispera gun sal po chu ti thot thup na ten den ba na ten ga ta ta dirim bu mimang sa pa thot te mani ko ga ta jirim ka du shi zad na te mimang sa pa ma thot na ten ko te ta jam chi dub da shi gelik bin chi te chi bin ma thu ban chi du ong
1: ja sa ka sa thuk chi chi ten ne dirim ga ta spotlight degree me na ten ga ta le lungtin khai mimang sla ka juk ten jab tor juk sal ni yot te sko la ten jal ta mang yum juk sala ja chala le skot pa sa na sko jab so na mang chuk le ten assistant director akashwani le mira dirim ga ji nasul de ka spotlight degree me na thushis bola ngin tak pa ne thuk chi chi le
0: thuk chi chi ju
2: spotlight
3: Dostan gecele Spotlight degree mi sanatat? Maji Akashvani ile ne jön çıktan? Pito çıçot aşkınatan skarma sümçü soğan çarım. Kasata film ilurik sanatat ina skonla Mr. India film ilu. Kishore Kumar ne sanatat? Lur Somkan Javed Akhtar dan Luyanstikkan Lakshmikant Pyarelal.

0: I dhikdun bo nga zhang lanjaz la gyaga zhung yin suna miskori lon kung si jindak zate sanchez la pulin jikta ngayin.
1: Jingpe sungska di dhikrim sankhan lanjaz sangma la jule. Sankhan lanjaz dhiniyang nga tangi jingpe sungska di dhikrim sanchez la pulche se turstur ranto. Nga zhang sangma la ju juste nang dhiriyin dhikrim bo guzuk chostayin. Dhiriyin dhikrim bina sangma sangsungan la wan maho utsav eka tamdil chun jikjuin. Wan maho utsav Jukan bo tene nga tangi gyur teke na lchangme gaston la juru. Ivo tene nga tangi julai dunjak tangpe na nga gyagari yul ma mangpo jik na sinjik tanga yote no. Tene inna wan ma utsav kao tene nga tanga changma lakstuk tsukches bo tene gyagari yul ma mangpo jik na nga julai tene dunjak tangpe na nga tsugin jik na nga no. I dunjak stiche se mikji sto wo nga tangi Gyagari na yotkani mimang skun la golchang lakshtuk se phantok se skor la hago spelches poino. Tene inna ardunjak etos la nga tangi gyagari yul ma mangpo jige na nga lakshtuk ma mangpo jik nga tangi salinjik tangi no. Inna ardunjak eskaps skul soso tena tsoks la tsokspa soso yang yul sose na nga tene nga tangi changme tangska ma mangpo jik pelinjik nang mangpo jik tene nga tangi tsuginjik nang yote no. Kazuk nga tang sangma lang tukyo jotkan nang jin la tene nga tangi koryuk po sangma borches nang nga tang shokchak sgun la tene lungspo lakmo goshe sefya lchangma mangpo tsu goshe ma khakcha nino tsam shige tene nga tang lchangma mangpo tsu gin tezam jik tene nga tang ecological balance juste tene nga tang jungwa vo tene nga tang demo nang myom spo lu sano tene daksa nga tang gyagar tsu la space alna tsam shige tene nga tang golchang lak tsu nga tang salin tezam shige tene nga tang charpa mangpo nga tang bab sano jono tene inna nga tang wanma utsav gyurte mimang skun la spospa thoben ino Kau gyute tene mimang sangme tene nga tangi yul ngonpo choches nang yul lakmo choches se lasgul ina nga mimang sangme tene khak thusen jik tanga yote no. Inna lasgul gun shulches peka ne tene mimang skun la rang rang e khak gun ha gwa no. Kazu ge tene nga tang rang e koryuk po shkyop tubin. Nga tangi ladak skun ina nga daksa zikse ke na mimang sangme tene nga tanga golchang lakchuk salche se ka shit ma mangpo jik salin jik nang golchang lakchuk ma mangpo jik nga tangi tsuga no. Mimang sma mangpo jik e tene nga tangi speed la tene golchang lakchuks nga tang sala zada no tena chuks la mangpo gune tene nga tang stone lang yang lakchuks mangpo salche se shol ma zang po jigyo te no changma la tene thugyu sino cham jige tene nga tang golchang lakchuk nga tang mangpo salin teza chik tene nga tang jungwa vo demo nang myom spo lu sano kasa san khan langes ta isting ne ngejan kone thugyang sefia sevang nurbi sala zat kane ilubang sanazad